Fantios, fantios, y cabin kirish, kakelish, bitch, lika comunar, se poker por venir, tara, quecha, junakin, bitch, shana. Ok, esas santas misiones, arin, salika sector, chalikumon, pues, kakela, bitch, ka, tachurutiela. La cholo, gana, churuli, hun, kamokain, es kakumon, kabiaklish, ya, skushli, kakua, Jesús, relikutan, ain. Lish chabile silali kwa Jesus ibambil ban San Lucas. Nakatatiklari pala 42 to 46 narake rilbal. Nahya chikamain. Abanan roga chale seben la esh lach pariseu neketok li ish lachet kil itzgih li arub ut chishkuni li ichach ut maka. Sherrachqui litikilal uli rabali Dios. Chishkuni lain tentorach shebanu abana. Inkarach inka shrach shekanash banunkil lihun cholchik. Ranchaleza ben laeshach pariseus manak nekerach quang sali ben nahech se bichut le balka nakker. Nekerach achqui nak tak e tseilech ol se blikatil. Ran chalel sa ben la esh banak chan chanesh limuk le bal kamenak linkane ke kutun linkana ke na ke kutung uteblitenamit na kema inka ne ke kutung uteblitenamit na ke bek sash ben chinka ne ke shtaw toha nakiok chi atinak hun ah Nagol chakrabut kisti at solonel nakdakatiay no kwa ho akwi lao. Oli Jesus kistiere rahkwi chalesa ben la esh ah naol chakras banak ashal ahli ik neke kesesh bene britanemit ut la esh chimakori kin hunak ruh teruk neke cheb li ik ra tindika kwa. Nim la loqalat qakwa Jesus. Buenos qakomona. Un kwa hun sutchik no koratinali Jesus chapana. Ay, os karut qacheri shein shmana qnashti ra chale se pen la eshan. Ani nashti na tinak chire shep line ke qachink. E kwan ke sh negocio. Kuana ke kubenak na keske ot nakdake kating tertochik na keske liskaye rachalet sa benchan kaut na kesh nawli chakra chanti kura rutin kere tol bilep sa chakra ni kakwa Panakaneb li tenamit li Dios siya isi siya Egipto kanak na ketyere siya ni Jesus chikaman ba chale sa main laish chale Jesus ra chale sa main laish siya nagetok li lahat kil iskik li aru uchit Uchish kunil ichach utmaka shirahkwi litikilal ushrabali Dios. Maka shirahkwi ushrabali Dios. Usta na keshnaw nakli Dios. Shiu shiu shpala kengil abanan moko shishketaretal pa shepalto. Oka na shtili Jesus chikaman. Rachale sa benesh. Rachale sa bin la isha farse utah kapag al uchang ko chigri Jesus. Banak la kirah kwan sa lish bin na akhik sa iblich utle bal kap. Nak na kirah akwi tak ek sa ilich ol sa iblik atjil. Ay, ingkana na wish komon la isha kanghil. Charu chokesh beresingile chuam hana chili Jesus anah kwan. Rachale se ben la eschan. Ekwer joj atinak chirish charu nak nako makop churu likwa Dios. Charu nak nako palto sish nak roli kakwa. Akwa kung suchik na atinak kikin. Nakabano lishka.
Gushkapahabda libarquash kutchirukuli Dios. Magushkakulata sakachol charushra bali Jesús. Nakak eka kwangil salakik angel hoshtia nakwan nerkira nak ebila kep sashberu sashbeli mesh chanchandana nakwishit bokhesa hunakku akparu takwak laat ng nanak tat ilek shit ko sakal sakbar kwish takbar kwit tat il tat ilek marak sashkulam limesh rachale sebeen kwik kak kwik anna kirachan makali tikilal makali rahokerikin chanli Jesus rachale sebeen ula isha kwik chanli nake anik uchan o takneke shiksak ati takira la iskeb ilak zaylech ol hashti li kakwa chulu kutana in shrek ali kuin khani yate o kat kakwa at solon la naknakati in la o nakwa hop chan rusti li Jesus ashtakila shak nawul na chakrap chan ashal kau ali ik na kekesus penep di kas kitsi kau tuh pun nak kuingkep lah na ulca kerak tiak ebli kueses kali na tiak selitenami ku anak li a ciklimak asmak na kes kesat alam olimpasmak na kerisi o kana ku asli Jesus cikamak mereka kuingkat datah angel halat ku angel salicak rap mereka juga cikamingkir macet irish kerusi li Jesus aku anak ku anita tingka tok aherus il barish hunak kuist ane hunak salimat mareshish tel tenamit marhlik ale balkirel qain ut maremo kutya mare kiste tenamit ha ash kamsik ut maremo ku ash kamsik kish panu linkaus ut maremo kush panu mare khalash panu kre ko kanak dashti ashal ali ik na ke kesas bene likas kitik awut mokosh stil tarish karutyo kes manungi a chikli ne kes kolli kwash mak ut ne kes kesa tsalam lima kasma kanak ndesh kamin kil sa chola khit qareha an ku shiak li shorush ku tbarik ini ratil ku adios tish kabir li kutanain rachalay sa kabin la oh ku ingan kapa li chakra li ka ku Jesus ko kanak sasa li kachola tiala kuashaki bachikma nako el sa lehun kabal antios na nako rabi antios li kabinkil toh aranas